tere paap ko ki yahan ka badshah main tere paap ko ki yahan ka badshah main